obebuaten chen lara makature mahababa ai ede usro kanu dukuna na ka baba betwa ja dukuna bo anya se duku ani ede ko ha wo si abafo tikata utiri so mekalikro meko meko meko ibi yame oba dawura kwasiata kanu do le waja yi verse do na counta bi sem kura ya fe ena atari ano wo sane uturu mu beku afra wo mfa ho wo sane ya pa ho ana di akwatena sofo anim aldanim adan su tumen kan yesu ba wo yesu ba wo di akwatena sofo anim tu ni suntu dia ana ni awo pra na wo ye ho na de kwa sori onia today my life on sasa o si ye ni kura ti wo ye ni kura ti wo ye ni kura ti wo ye ni kura ti wo

mamete bibi bible say e kwai bi owa e tini woni pa ni so na ewiye no e yo wu akwai god of war and let me be so say kwai ba na wonam so e kwai na wonam so na e tini ana sa e tini bible say all man so kwai ma bi yo nemo banisa arena dey.